de nkoa na man of God ma me ne peba wa peba for 30 years ampon ontimi nwoba 30 years wo ye very prayerful when ye dem pipe sa na nyin se to ma me ne yem ene na 3 months ana nyin se ne se ye ye sa dem pipe sa na nyin se fufuro to na nya 6 months na sa se yadim pa bossa da ni se fufura tom na nya 8 months na sa sai enkrofo si minimal am we ma me fa onko ho minim konfo we o se me rense sa dinya meta my ko me rense sa sa me tu ga me ni me o pe da wo sa wo ha o fri

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi namai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho matini jekoto.

0: akwagye aduro di ku ni ana wo nyumtune no onyame atemwo bawso onyame me se natemwo e bawso ne ni ba ye nyuma wo ntumi nyanyo kira se wo sho se ni di di tele ba kom maram so akosene no eh wo ku awo na na ni yesu na awo na abo onyame na dia tena ho ne di pone na brebi baba e ri cha wo de na ba be se wo ni wo so sell Yaba se yaba be ya tuma na me yafu ha ya crazy for baby ni yaba ya ka ba bi ade sa na ya tuno no abodam abodam abodam ama Christ ni ame pesa me catch on you na na ka ya se sa from wa sa me don brabi atamu brabi atamu me catch out se se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko ogba prefo ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafe na me me mai ene me kuru aba beti ya be katra de sa dia ya tafo we ni da so sa a basa pefa me ni sa ya tafo so a wo wo be sa fefe muda wa sa tire pefre de wodi pechire now so a wadi a gile tuwa ene be gila wo ho only a wuta ji wuta hospital e yaw sa ta wusra sa ufi a bai fuo be kuwa wase wa nyami a fom no all things are possible ni a men yina beti mi a yeho ama didi le kope wa ane kacho sa kabida beti mi a dani a mame so a ba pin fuwa man kandi da suwa yina sa and wane mi jine dun fane mi di a dansi e na me ka me nsani bi na me me da fomo wosu bi ka bra bi atwa mo me ni da so nyina sa ya ka cho sa fa support sa win sha me nsu bi bi tru ya ma bra bo da me community 18 na na ka me tie a da ya em poma ne pune de mo obi da ya wa se mi ai na me ni me kure ni me ma ni nyina ya ku mo how can be say Sisiri abafo na ka ne ho apa woni de kuru na ka ya soso nyame ya wonya betumi apie ya so onia wa ya dia ye ni de di Jesus wa ya ya self woni de di Jesus nyumira ni ame pasa me catch on na sa e bra koma da a
1: wa de ka ya
0: wa de ka sa bra koma o wa ya de kai I'm